nan usus kanggo anu menggugum gumira di bojong loa. Mugi tampi bikin tunan anu